hakir jun ang di jun ang di ang di jun ang di rung ri si jun ang di rung ri bang jir jara mukhi sera kho isi arit a jai di mona